0: nola nan bok
1: pa ya le
0: bo bong ne pen pen pani a telon lim
1: ta be no e
0: nan mo sang ha long ping nang pa no nga
1: nang ma te
0: na mang na lang to kong lo nang na to
1: kong dan pe
0: ni na pa la de ba lo bang u ma na tang a du
1: li de le
0: nang ni le pe se nang ni le pe be sa nyan me tu
1: kong dan pe
0: di na ni ha la po song to va ho long lan
1: jo do ne
0: di na ta e na so pute ni rati
1: kamae
0: kamae to ka so juruk temetang lako
1: toge
0: dempe pang lapar ni pun no mate ben lo
1: long dan pe
0: ten lo lo om maso kalong telakin dai
1: long mate
0: pe pa no lan to an bo halam to
1: an pan je
0: dempe pala kembenang tanah tengah duri
1: tele
0: nai pan yo khi gót ốc là băng tinh
1: ngang tê lê
0: ni đô đa nê căn lực quý ba
1: quý ba lê
0: đa lời đi nâng đi hạ bú tì bà nô tô
1: an phan dê
0: là kẻ lô chán ta mà nà văn mạ
1: nà à bê
0: nà hê ngà gạp ngà đà hạ là bà quý tô
1: an phan dê
0: nà là bê hạ ati po song to ba o ma man
1: ba ba le
0: noi ni ha dia so a na di pating
1: an ma te
0: tenang ta hong din a so ka lom hulung lan
1: jao do ne
0: ngendan lai di na ba wi puti mai di
1: ka ba we
0: ma ti po song to

sayo na ikam piya kinab biji kinab alam lim lim urip kam mang na ikam plamana alang bau bisayo na ikam plamana alang liba mang na ikam bau kinab mang nyulay di aklunan na hibarik alang jiap plamana anah katalang sayo alang anklunan liminang.

ang aning habde, alam ano na manabaw teha kucing ako na ya, pulay kasarang uli man ha suti korek ya lagu hivan dan ni mana telok.

Tayo kung tabi, sunay kung kabang. Ako, Reverend John Libar, sa Gereja Anglican. Binapod lagi ng kini na jaran program pimudip tinan ano mingo siti. Nakita ti guru atap nagih program ti, kita ti guru nagih minan nyanyi.